Metro 105 FM. Der Tuktila na krab. Pink od line OA. Fang playing online da ne nisip si shua mong. Du kuna pop si ang radap full HD. Metro 105 FM. Playing di di ti pick up kun tuktila.